Ko batike la biso, no kite bana na biso, bakotu na biso. Nini bosala kipona ko batela mboka, mboka oyo Lumumba.

manam. Ko we chene manam. Ma bong fe ko we chene manam. Dengaru subani sukale kinaga. Dengaru suban seni sukale kinaga. Dengaru wonguni me nyanam babena wonguni.